0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Yun lang.

0: ito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay, pak!
1: Yun lang.

0: for the gentleman.
1: TAPS. Tops.
2: Tops.
1: Radio.

0: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Class, give me colors that begin with letter M.
2: Ma'am, maroon.
1: Okay, very good. What else?
3: Ma'am, blue, brown, black, pink, violet.
1: Very good. Malakmakan.
2: yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now! Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo, carpenter.
1: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
1: Ah eh, yun lang. Oo nga no.
2: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.

0: ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ko sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas! Umayos ka!
2: Ah, yun lang.

News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: Alam niyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: News.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Taps!
2: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Ba't may pasa ka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po, yung tambay sa tindahan.
1: Tara, resbakan natin.
2: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tufts Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng pamadayaw ng Department of Education, ang Tufts Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tufts Rojas sa Tufts Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tufts Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tufts Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tufts Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tufts Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tufts Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tufts Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tufts Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tufts Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tufsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tufsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.
3: Tufts radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. Tufts Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. Tufts Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. Tufts Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. Tufts Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. Tufts Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.
4: The Quarter Mix on Tufts Radio.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala?

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Aga mong umuwi, di ba? Sahodin nyo mamaya.
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah eh, yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS, no other school does it better.
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Teka, e bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
2: Ah eh, yun lang.

0: Tops Radio.
1: You know I want you. It's not a secret I try to hide.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: Ah, eh, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Pimples.
2: Eh bakit ka ba tinitigawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
2: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
2: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
2: Ah eh, yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Hi. One thing I love in TAPS, teachers are fair to everyone and the management never tolerates favoritism. Students get what they deserve and given equal opportunity to shine. Join TAPS this next school year. I'm Corlett, a grade 8 learner.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
1: yun lang!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

0: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
1: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
2: Ah eh, yun lang.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities. Kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: ang musikang pangmasa. Pangmasa.
1: Sa paglakad ako'y may nakilala, Josie ang pangalan, sexing talaga.

0: 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Bago ako umarangkada sa ating mga nagbabagang balita, dito muna tayo sa isang importanteng announcement mula sa National Telecommunication Commission. Teka lang nga, basahin ko para sa inyo ha, para aware kayo kasi ngayong araw po ito. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. Ito para sa mga gustong mag-renew ng kanilang mga lisensya. Sabi ng NTC or National Telecommunication Commission, we wish to inform you that National Telecommunication Commission Region 2 will conduct a one-day outreach licensing program titled NTC on Wheels on May 7, ngayong araw, Thursday, 9 o'clock in the morning until 4 o'clock in the afternoon at Robinson's Place, Santiago City, Isabela. Yan, sa Robinson's mamaya, mga classmate. Ah. All NTC clients and stakeholders are invited to avail this program to avoid penalties for operating without a license or with expired licenses. For new applicants, please bring a copy of your DTI certification or business permit. For renewal or expired licenses, please bring the licenses you need to renew. Yun. Pwede pupunta, kukuha ng mobile phone retailer or reseller. Or reseller. Pwede rin pupunta yung mga mobile phone service center. Pwede rin yung mobile phone dealer's permit. Pwede rin yung brands or main. Pwede rin yung mobile phone retailer reseller mag-renew. Yan. Renewal or new licenses. Diyan po yan sa NTC on Wheels. Mamaya alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Robinson's Place, Santiago City. Announcement yan mula sa National Telecommunication Commission na ipinadala sa akin ng ating kaibigan mula sa NTC, si Engineer Joker. Sige, yan po ang ating announcement mula sa National Telecommunication Commission. Ay, yung aking NTC permit ng TAPS Radio sa 2028 pa magre-renew. Okay, sige, yan po ha. Antabayan na mga nagbabagang balita.
1: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio. Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
0: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Total ban ng paggamit ng vape isinusulong ng DOH. Matapos niyong sabihin na ito ay mas safe sa mas safe na pamalit sa sigarilyo, ito ngayon, total ban sa vape isinusulong na ngayon ng DOH. Wow! Sabi ng DSWD, 1.4 million na 4-piece nakagraduate na, 500,000 ang bagong ire-re-store. Uy, mga hindi dati 4-piece pero ngayon, o dating 4-piece at natanggal, ngayon ibabalik ulit na magiging 4-piece. Sana all! Dating Speaker Martin Romualdez dumalo sa plenaryo ng Kamara sa gitna ng kontrobersya. Oy, talaga lang. Yung Kilikaw, Binitayan Bridge sa Albay, 15 taon na daw na nakatenga. Ito ay nabisto ni Secretary Dizon ng DPWH. Oh, nakatingga pero nabayaran ba ang budget? Franco Mabanta. Sa akusasyon sa kanya ng pangingikil. Ang sabi niya ay it's not true. It's definitely not true. Ang sabi niya ay ito daw ay set up lang. Oy, may ganon. Kung hindi niyo alam, kung hindi niyo nasubaybayan yan, si Franco Mabanta, siya yung CEO ng o founder ng PGMN, Peanut. Ano yan? Anong yan? Peanut Gallery Media Network. Yan. Anong ginawa? Kinikilan niya daw si dating Speaker Martin Romualdez para daw hindi nila ilalabas yung 90 minutes na interview na magtuturo sa kanya. Sa mga korupsyon. Ayun. Ganon. Public School District Supervisor patay sa pamamaril ng riding in tandem sa Zamboanga, Cebu. Guy, Diyos ko, pati mga guro. At ito naman, patunay na walang maliit, walang malaki. Basta kung meron kang kung meron kang obligasyon ay posibleng malagay ka sa alanganin. Sabi dito sa balita, babae patay ng pagsasaksakin ng bayaw dahil umano sa utang na 500 pesos. Uy, ano ba naman kayo? Ipinikit nyo na lang sana yung 500 pesos na yan. Wala pang problema, my God. At ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Para sa mga gumagamit ng vape, isinusulong ng Department of Health o DOH ang total ban laban sa vape. Sa ilalim nito, tuluyan ng ipagbawal ang paggamit ng vape, bunsod na rin ng panganib na dulot nito sa kalusugan ng taong gumagamit nito. Ayon kay DOH, o ayon sa DOH, at si Direct OIC Director Dominic Madumba, sakali namang umanong hindi posible ang total ban, ay dapat na magpatupad ng restriction sa paggamit nito. Tinukoy ni Madumba na dapat ay gawin nitong plain tobacco na lamang at huwag nang magkaroon ng iba't ibang flavor. Tulad ng hindi, upang hindi ito makahikayat ng kabataan na gumamit. Una nang sinabi ng DOH na mapanganib ang e-cigarettes at mga produktong tabako dahil maari ito magresulta sa pagkakaroon ng cardiovascular disease, cancer at iba pang sakit sa baga. Sino ba yung mga kilala kong gumagamit ng vape? Parang wala naman akong kilalang gumagamit ng vape. Yung iba mga estudyante, gumagamit sila ng vape, ha? Huwag ganun. Kabata-bata nyo, malagay kayo sa alanganin. Lalong-lalo na yung mga, anong tawag dyan? Grabehan kung gumamit. Oh, naku, itigil nyo na yan bago nyo pagsisisihan. Ito pa, about 4 piece. Umabot na sa humigit kumulang 1.4 milyong pamilya ang nakalabas o nakagraduate na mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 piece mula pa noong 2022 ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Dahil dito sinabi ng ahensya na magre-restore o magbabalik lamang ng humigit kumulang 500,000 na benepisaryo upang patuloy na matulungan ng mga pamilyang nananatiling mahirap batay sa pinakabagong datos. Ayon sa DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi ito dagdag sa programa kundi ibabalik lamang ng mga na ahensya ang mga kwalipikadong pamilya na hindi pa rin umaangat sa kahirapan. Ipinaliwanag niya na mula sa dating 4.4 milyong household, nabawasan ito matapos makapagtapos ang ilang pamilya sa programa dahil sa gumanda na ang kanilang kabuhayan o hindi na sila kwalipikado tulad ng pagkakaroon ng anak na nakatapos na sa pag-aaral. Batay anya sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na siyang nagsilbing basehan ng listahan ng benepisaryo, nilinaw din ng DSWD na ang 4Ps ay nakatuon sa edukasyon at kalusugan kung saan tumatanggap ang mga kwalipikadong pamilya ng conditional cash grants depende sa kanilang compliance sa requirements tulad ng pagpasok sa paaralan at pagpapabakuna. Tinatayang umaabot ng hanggang 3,500 ang tulong na natatanggap ng pamilya mula sa 4-piece program. Iginit ng ahensya na layunin ng programa na tapusin ang kahirapan sa mga susunod na henerasyon at hindi umano ito nagiging sanhi ng dependency gaya ng ilang mga natatanggap na kritisismo ng ahensya. Ako okay naman ako sa 4-piece. Ang medyo inaayawan ko lang ay yung iba pang mga ayuda na lalong-lalo na kung yung pamilya ay ginagamit lamang ang ayuda para sa pagbili ng cellphone, pang-sugal, ano pa ba? Maganda yan kung para sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Ganyan. Pero kung sa ibang bagay yan, medyo ano ako dyan. Di ba pwedeng pangkabuhayan na lang ibibigay nyo? Minsanan nyo ibigay. Kunyari yung ibibigay nyo ng isang buong taon. Ilang taon ba sila bago maging kwalipikado? Kunyari 3 taon. Sige, bigay nyo na yung pang-3 taon nila at pag-negosyo nila. Baka sakaling kikitain nila yung buwanan na magiging gastusin ng kanilang pamilya. Parang ganun kasi ang idea ko . Bigyan na lang sila ng pangpuhunan. Kung ano ang kanilang gustong gawin sa puhunan na yon. Maliit na negosyo, maliit na karinderya, maliit na tindahan. Pagkatapos kung nabigyan na ng gobyerno, wag nang bigyan ulit. Alangan namang bibigyan mo tapos hindi niya napalago. Bibigyan mo ulit. Naku, yan ang tinatawag nating aasa na lang sa gobyerno. Naku, wag naman po. Uh, Inuulit ko, ah, hindi ako against sa programa ng 4-piece. Pero yung pamamaraan kasi, baka pwedeng merong ibang pamamaraan ng pagtulong para sa kanila. Ano yan? Bigay nyo na minsanan at magnegosyo na yung mga yan. Ang problema lang kasi, kung ibibigay mo ng minsanan yan, kunyari bibigay mo yung pang sampung o pang isang taon. Kunyari bigay mo yung pang sampung taon. Magkano ba yon? 3-5 times 12 months. 42,000 din yan. Yung 42,000 na yan, pwedeng pang-umpisa ng maliit na negosyo yan kung tutuusin. Ano? Pero kung nagkataon, ibinili lang yan sa ano, kung ibinili lang yan ng cellphone, naspak tiraya-raya. Naloko na. Diba? ito, isa pang balita. Balitang politika na ulit tayo. Balik sa Kamara de Representantes si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa kabila ng patuloy na issue na may kaugnayan sa maanumalyang flood control project. Nabatid na nakita si Romualdez na aktibong nakikilahok sa sesyon ng Kamara kung saan siya ay binati ng ilang kapwa mambabatas sa loob ng plenary hall. Sa kabila ng kinakaharap na issue, isa sa mga pangunahing batas na kanyang isinusulong ay ang House Bill 8466 o ang National Land Use Act na inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng mababang kapulungan ng Kongreso. Layunin ng panukala na magtatag ng isang komprehensibong plano sa paggamit ng lupa sa bansa upang mapalakas ang food security, mapabuti ang disaster preparedness at tugunan ang mga problema sa pabahay at infrastruktura. Ayon kay Romualdez, ang panukala ay isang reforma upang pag-isahin ang magkakahiwalay at magkakasalungat na polisiya sa land use at iba't ibang sektor. Si dating Speaker Martin Romualdez ay naka-freeze ang kanyang ari-arian. Ayon sa inilabas ng Ombudsman Remulla na information. Yan. At siya din ang itinuturo ni Zaldico na isa sa mga utak ng budget insertion. Sa Kamara. Oy, tingnan natin kung ano ang ending niyan. Samantala, ito pa, hindi na naitago ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang kanyang pagkainis matapos na matuklasan na 15 taon nang nakatenga ang construction ng Kilikaw-Binitayan Bridge sa Daraga Albay. Ayon kay Dizon, dapat sana ay matagal nang natapos, nabuksan at napakinabangan ng mga residente at motorista ang naturang tuloy kung hindi lamang ito pinabayaan at natingga ng matagal na panahon. Sabi ni Dizon, yung pagdurusa ng mga kababayan natin tapos may makikita silang ganito na nakatenga lang. Kaya nakakagalit nagagalit yung mga tao sa gobyerno natin. Kaugnay nito nangako si Dizon sa publiko at kay Rosal, natatapusin nila ang naturang tulay sa loob ng 2-3 buwan. Uy, talaga ba? Kaugnay nito, pinag-utos ng kalihim ang pagpapagawa ng isa pang 2-lane Kilikaw-Binitayan Bridge na mas maraming motorista ang makakatawid at mapabilis ang daloy ng trapiko. Bitin naman yung balita, dapat sinabi kung magkano ang halaga at nabayaran na ba o hindi pa. Bitin, sino ba nagsulat ng balitang yan, ha? Ito naman, balitang pangingikil umano, di umano. Itinanggi ng founder ng online media network na si Franco Mabanta kahapon ang kanyang pagkakasangkot sa umano'y tangkang robbery by extortion laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi niya, it's not true. It's definitely not true. Sabi ni Mabanta sa mga mamamahayag matapos siyang maaresto na mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa isang entrapment operation. Sinabi rin niya na hindi niya nakita ang mga komento o post sa social media dahil wala sa kanya ang kanyang telepono. Sabi pa ni Mabanta, talk to my lawyer. Talk to my lawyer. Ilang oras matapos ang pag-aresto, naglabas ng pahayag sa social media ang Peanut Gallery Media Network na itinanggi ang mga paratang at sinasabing may bahid politika ang nangyari. Sa nasabing post, sinabi ng PGMN na inosente ang kanilang founder na si Mabanta at ang kanyang grupo at inilarawan ang pag-aresto na isang setup. Sabi niya, we are innocent. This was a setup, saad ng kanilang paskil. Ayon sa PGMN, ilang buwan na nilang inihahanda ang tinatawag nilang komprehensibong expose tungkol sa isang katiwalian na kinasasangkutan ni dating Speaker Martin Romualdez at naghahanda silang maglabas nito. Ang 90 minutes, isa't kalahating oras na video. The episode was filmed several weeks ago. It has been fully edited. It is 90 minutes long, packed with hard evidence and ready for release, sabi ng pahayag. There was no extortion. There were zero threats from us. Dagdag pa nito. Inihayag ng PGMN na layunin umano ng reklamo na patahimikin ang grupo bago mailabas ang kanilang planong expose. Romualdez did this to silence us. Nakasaad sa pahayag, sinabi rin ng grupo na nakatanggap sila ng mga babala bago ang pag-aresto at inatasan na ang kanilang mga legal team na ilabas ang video sakaling may mangyari sa kaniyang mga miyembro. Nagipag-ugnayan ng iba pang mga media network sa kampo ni Romualdez para sa komento at ilalathala ito sa sandaling maging available. Si Mabanta, inaresto ng operatiba ng National Bureau of Investigation. Ito ay isang natawag diyan, entrapment operation. Ayon yan sa director ng NBI na si Sir Melvin Matibag kahapon. Yan. Maharap si Matibag sa ano, sa robbery by extortion. Kinikilan daw ng 300 million. Grabe, no? Para daw hindi ilabas. Kinikilan daw nila si dating Speaker Martin Romualdez ng 300 million para daw hindi na ilabas yung kanilang mga inihanda na mga expose. Sinabi ng pamunuan ng NBI na may kasama daw na pagbabanta at extortion para daw hindi ilabas yung kanilang expose. Umabot pa nga daw sa ano yun sa 350 million. Pero hanggang sa sinabi daw ng PGMN na 300 million, take it or leave it, sabi. Kaya daw dinala yung 75 million na paunang bayad. Oh, pero ayun, na-trap. Paano kaya nila i-defend ang kanilang sarili para sabihin ito ay isang setup? Anyway, abangan na lang natin kung ano pa ang susunod na mangyayari tungkol sa balitang yan. Samantala, natukoy na ng mga otoridad ang apat na persons of interest o mga suspect sa pagpaslang sa isang district supervisor ng pampublikong paaralan sa Zamboanga, Sibugay. Sa ulat sa media, sinabing batay sa investigasyon ng pulisya, posibleng may kinalaman ang krimen sa trabaho ng biktima. Binaril ang napatay at napatay ang 45 years old na biktima na si Ray Kamaing King, District Supervisor ng Olutanga District sa Sitio Gicam, Barangay Dawa-Dawa noong Abril 30 sa taong kasalukuyan. Ayon sa pulisya, pauwi na ang biktima matapos dumalo sa isang aktibidad sa paaralan ng parilinsya ng mga suspect na nakasakay sa motorsiklo. Kinondena naman ng Department of Education ang pagpatay at nananawagan ng hustisya. Sabi ng Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office Spokesperson Lieutenant Gina Magnaye, this during the conduct of investigation, trabaho ang may kinalaman sa krimen. Ongoing pa ang case build up para makonekta ang rason sa nangyaring krimen. School's district supervisor, paano? Ano yan? May kinalaman sa trabaho? Ano yan? Paano? Yung ano, pang-hire? Ano ba? mga guro naman yan, mga teachers naman yan. Paanong may kinalaman sa trabaho? May corruption ba sa ganyan? Paano? Anyway, hayaan na natin. Anyway, ito na. Isang babaeng nasawi matapos siyang pagsasaksakin ng kanyang mismong bayaw dahil sa utang na 500 pesos sa Bayawan City, Negros Oriental. Ang umawat na anak ng biktima, sugatan. Sa ulat, sinabi ng pulisya na nagpapatulong ang kanyang anak. O, anak ng biktima ng sumugod sa bahay, ang bayaw na lasing at nagsisisigaw hanggang sa naningil ang suspect ng utang na nagkakahalaga ng 500 pesos doon sa biktima. Lumabas naman ang babae, ngunit paglapit niya sa suspect, bigla na siyang pinagsasaksak. Nasaksak din ang anak ng biktima matapos subukang umawat. Batay sa investigasyon, hindi binayaran ng biktima ang 500 pesos na utang nito. Na ang ipinambayad niya sa kuryente ng suspect na nakakabit sa kanila. Uy, connection sa kuryente pala ito. Dead on arrival sa ospital ang babaeng biktima. Nadakip sa follow-up operation ng suspect na walang pahayag. Nahaharap siya sa reklamong murder at frustrated murder. My God. Pag mga ganyan mga bagay-bagay, baka pwedeng konting pigil-pigil ng konti. Baka mas malaki ang magiging problema pag pinairal nyo ang init ng ulo Kung utang lang na 500 pesos o kung magkano pang halaga niyan, hayaan nyo na lang. Hayaan nyo kung kailan makapagbayad kesa naman gagawa kayo ng krimen na ito ay magdudulot ng mas malaking o magbibigay ng mas malaking problema. Iyan muna ang ating mga nagbabagang balita. Samantala, uulitin ko yung balita na good news para sa mga kukuha ng lisensya mula sa NTC or National Telecommunication Commission. Ang sabi sa announcement, we wish to inform you that the National Telecommunication Commission Regional Office 2 will conduct a one-day outreach licensing program entitled the NTC on Wheels on May 7, 2026. Ngayong araw po yan, Thursday, 9 a.m. ng umaga hanggang 4 ng hapon. Diyan po sa may Robinson's Place, Santiago City. All NTC clients and stakeholders are invited to avail this program to avoid penalties for operation or operating without a license or with expired licenses. Pwede rin po ang new applicants. Yan. New or renewal na mga expired licenses nyo. Pwede dyan ang mobile phone retailer or reseller. Pwede rin po ang mobile phone service center. Pwede rin po ang mobile phone dealer's permit, maging sa main o sa branch. Yan. Either renewal or new license. Magsadya ngayong umaga, 9 o'clock, dyan sa Robinson's Place, Santiago. At hanggang alas 4 lamang po yan. Ang announcement na yan ay pinadala sa atin ng ating kaibigan sa NTC, si Engineer Joker Abrigo. At nandyan din ang mga kasamahan sa National Telecommunication Commission. Andyan din ang Regional Director at kay Sir Mario, magandang umaga sa inyo. Good morning po sa inyo at ingat-ingat po. At see you in a while. Yan muna ang ating managbabagang balita at announcement. Magbabalik ang inyong kaibigan sa radyo makalipas lamang ang ilang mga paalaala.
2: Congratulations to 26 top SCIANs who passed the second screening of the Regional Science High Exams for school year 2026 to 2027. They are Taba si Stefan Carlis, Acosta Antea Margo, De Guzman Elijah Kiran, Valiente Johanna, Bahala Elijah Zakari, Lagitan Kobe Kairi, Punong Bayan Mariesha, Respicio John Jr., Salvador Alexa Gabriel, Zabalia Kristen Mary Adeline, Abogado Maxine Ariana, Alejandro Rael Ivan, Sumajit Maria Shello, Agustin Francis Alden, Puruk Sabrina Adriel, Kalma Macy Cheyenne, Carlos Charlotte Emily, Aliangan Oshana Rin, Del Rosario Alexa, Donato Raver Abrinil, Dio Alfonso Luis, Diego David Antonio, Solomon Zedrigo, Bakiran Zoe, Makutay Dale Gabriel, and Zabalia Kristen Mary Alarice. And wait! We also have four top notchers. They are Top 3, Stefan Carlis Tabas. Top 4, Antea Margo Acosta. Top 7, Elijah Kiran de Guzman. Top 10, Johanna M. Valiente. That's really exemplary. Congratulations to all of you and to your proud parents. Congratulations as well to our faculty and staff and TOPS administrators. Truly, TOPS is always on top. I am Yena, your student broadcaster.
0: Grabe ang dami ng ating regional passers, regional science passers. Congratulations. Lagi-lagi ganyan ang performance ng TAPS. No other school does it better. At wag ka, hindi lamang sa regional science exams tayo namamayagpag. Mantakin mong ang dami-dami nating passers sa PSI.
3: TAPS did it again. For school year 2026-2027, we have 13 Philippine Science High or PSI passers. Of course, no other school does it better. Congratulations to all of you and to you, parents. Acosta Antea Margo, Alejandro Rael Ivan, Carlos Charlotte Emily, De Guzman Elijah Kiran, De Jesus Wilfredo III Andre, Furuk Sabrina Adriel, Pambid Bianca Isabel, Respicio John Jr., Sumajit Maria Shelio, Tava Stefan Carlis, Valiente Johanna, Wong Rafael Blaze, Zabalia Kristen Marie Adeline. And you know what? Just in the past 2 years, we had 40 PSI passers. Well, this is simply the so-called QualiTAPS education. Congratulations as well to the faculty and staff and the administrators of TAPS. This is Rod, your student broadcaster.
0: Congratulations po sa mga magulang at siyempre sa mga teachers. Hindi naman magkaroon ng ganyang karaming passers sa Regsai at sa Kapisa-Pisay kung hindi dahil sa inyong galing. At samantala sa mga gustong mag-enroll sa TAPS sa incoming grade 11, good news para sa inyo dahil kayo ay gagamit ng bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus.
4: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
5: Hi to all incoming grade 11 students this school year 2026-2027. Here's an exciting news for you. Please be informed that you will be enjoying the brand new classrooms of our new campus, the Sterling Campus, starting August 3, 2026. This is while TAPS is still preparing for the other classrooms and laboratories which will be used by the students of TAPS Science Learners, which will be offered starting school year 2027-2028. The classroom you will be using shall be fully air-conditioned and equipped with interactive classroom facilities. So if you are an incoming grade 11 this next school year, what are you waiting for? Enroll now in TAPS Alicia. I'm Precious Athena, your student broadcaster.
0: Enroll na para sa incoming grade 11 at sa iba pang mga grade levels. Welcome po at maging bahagi ng PIN.

0: Umaga sa lahat po ng mga nakikinig ng Tops Radio. Una kong ang batiin, nakakalimutan kong batiin kong minsan eh. Magandang umaga sa lahat po ng mga kasamahan namin sa Philippine Army Reserve. Magandang umaga po sa inyo. Mga kasamahan namin sa 202 CDC, magandang umaga sa aming director na si Major Maglalang. Magandang umaga po. At siyempre magandang umaga kila Sir Casasola, Casasola Raymond. Magandang umaga din kila Sir Mendoza. Sino pa ba? Magandang umaga sa mga kaibigan natin dyan sa 202 CDC. Magandang umaga din kay Sir Mark Madayag. Good morning po. At magandang umaga din sa aming mga officers sa Charlie Company. Magandang umaga kay Major Marlon Velasco. Magandang umaga. Magandang umaga din sa isa sa aming mga officers, si Second Lieutenant Ruby Lopez. Magandang umaga din siyempre kay Captain Joan Labastida. Magandang umaga din sa nag-invite sa akin sa Philippine Army Reserve, si Sergeant Tomines. Good morning! Si Sergeant Gerald Tomines. Magandang umaga din siyempre sa iba pa mga officers. Yan. Sila Doc Runs. Yan. Good morning, Doc Runs. Good morning kila Doc Benigno. King Benigno. Yan. Mga kaibigan namin sa Philippine Army Reserve. At siyempre magandang umaga kay Sir Felebrico. Yan. Sir Felebrico. At siyempre kay Captain yan. Captain Felebrico at kay Major Tobias. Magandang umaga sa inyo. At siyempre sa aming group. Yan. Commander. Yan. Kay Colonel Pagunuran. Magandang umaga po, sir. At see you very, very soon. Magandang umaga po. At Krung-Krung, good morning.
1: Hello, good morning. Good morning, classmate.
0: Abisala, Esma, at kahit papaano eh, makakasama kita ngayon. Wala yung tandem ko eh.
1: Nasaan si tandem mo?
0: Nasa Metro Manila.
1: Oh, why?
0: Nag-attend ng anong tawag dyan? O taking ng kanyang bagong pasa sa board exam na kapatid na si Sunshine.
1: Wow.
0: Civil engineer. Yan.
1: Parang kailan lang nung nandito na nag-aaral?
0: Parang kailan lang nung nandyan sa senior high school. Yan. Ngayon ay siya na isa ng engineer. Yan.
1: Congrats.
0: Thank you pala kay Sir Mark Madayag. Sergeant ba? Yan. Sergeant yata si Sir Mark Madayag eh. Ibinigay daw niya yung kanyang yung aking mga anong tawag doon yung pwedeng ilalagay sa aking bagong uniform. Yan, nakita mo yung picture ko?
1: Mm-mm.
0: Yung picture ko sa kahapon na pinaskil ko sa My Day ko.
1: Yes.
2: Hello, sir.
0: Batang-bata? Yan na nagagawa na lagi nag-

0: Exercise pag umaga, nakakabata talaga.
1: Nakakabata ba talaga yung exercise? Depende sa exercise yan.
0: Hindi, nakakabata talaga. Huh? O, pag umaga, mag-exercise ka, tina mo. Yan.
1: Ano yun, lakad?
0: Push up.
1: Push up? Akala ko lakad, talagang mapapagod ako.
0: Bagong ano yan, bagong uniform na binili ko kahapon. Nagmadali ako bumili ng Goa uniform kasi nga nakatanggap ang inyong abang lingkod. Yan. Nakatanggap ang inyong abang lingkod ng award. At ito ay ia-award pa sa Mayo 15. Sa Mayo 15 pa naman. Pero kailangan ng picture kahapon. Kaya ako'y tumakbo at bumili ng bagong Goa uniform. Yan. Wow. Ang natanggap ko ay at ang sorry hindi pala natanggap. Ang matatanggap natin na award ay Reservist Enlisted Personnel of the Year. Yan. Ako ay humbled and honored na mabibigyan ng panibagong award mula sa Philippine Army. Maraming salamat po sa inyo. Sa 5th ID, maraming salamat po sa inyo.
1: Hello po.
0: Yan. Kita-kita tayo sa May 15. May 15 yung awarding. Thank you. At sa lahat na rin po ng mga sumusuporta sa inyong abang lingkod. Thank you.
1: Thank you very much.
0: Very much. Good morning kay Major Maglalang. Magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning po.
0: Abisala Eshma. Yan. Thank you. Binabati ko rin pala si Sir Gerald. Yan. Good morning.
1: Morning po.
0: Sir Gerald, magandang umaga po. Yan. Kasama yata ni group lagi. Yan. Okie dokie.
1: Kaya wala si Mr. MW. Tinitilip ko kanina, wala talaga.
0: Wala, kahapon pa.
1: Kahapon pa. Kaya pala hindi ko nakita yung likod niya eh.
0: Oo, ako ang naglalabas na sasakyan ngayon, wala si Mr. M.
1: Kaya palang agang nakalabas yung mga sasakyan. Oo,
0: ako naglalabas na sasakyan ngayon. Yung texting system, sino nag-open ngayon?
1: Hindi ko alam.
0: Sige, sa lahat po ng mga nakikinig ng Taps Radio, magandang umaga po sa
1: inyo. Good morning
0: po. Sana nga po ay magiging okay ang inyong Thursday. Thursday pala ngayon, kurong-kurong.
1: Thursday.
0: Batiin lang muna natin yung mga bumati. Ramos Jesus, magandang umaga ng Santiago City. Magandang umaga kay Julian Lopez. Good morning, no name, listening to your program. Maraming thank you.
1: Morning.
0: Kay Chard Tangilig. Yan, Tangilig. Tangilig ba o Tangilig? Good morning, watching from Rojas, Isabela. Pa-shoutout kami dito sa public market. Thank you, sabi ni Chard. Uy, thank you, Chard. Abisala Eshma sa Rojas, Isabela. Nakikinig pala kayo dyan, ha? Sa public market ng Rojas, Isabela.
1: Marami rin nakikinig dyan sa may palengke. Bagong palengke at saka lumang palengke. Yan. Maraming salamat sa pagkikinig.
0: Pumupunta ka na ba sa bagong palengke?
1: Pumupunta na rin.
0: Sabi, may nagsasabi na parang konti pang tao dyan.
1: Konti pa. Ewan ko, nahati na yata ang tao.
0: Nahati na rin?
1: Nahati.
0: Bigyan natin ng pagkakataon yung mga nandyan sa bagong palengke na kahit papaano kumita naman.
1: Yes.
0: Yan. Heidi Soriano Kilang Insan, magandang umaga. Kay Dang Respicio Unciano, magandang morning.
1: Morning.
0: Pa-shout out daw kay Tita Karen C. Labugen. Currency ba talaga yan? Currency Labugen na maganda daw. Yan. Good morning. Kay Teacher Ram Paharilio ng Taps Nasim Rojas. Good morning. At syempre kay Natalia de la Cruz. Yan. Kilala mo si Teacher Ram, di ba?
1: Yes pa. Good morning po.
0: Pinakagwapong teacher ng Taps Nasim Rojas. Yan. Pinakagwapo, pinaka-playboy, pinakamaliit, pinaka...
1: Nasa kanya na lahat yata?
0: Nasa kanya na ang pinaka. Yan. Immaculada de la Rosa, good morning. No name, pa-shoutout po family, especially sa Lola Linda, Tatay Ton, Nanay Emma, Ron, John Emerald, Herbie, at to God be the glory. Sabi, maraming thank you. Sabi naman ni Chinay, good morning. Pa-shoutout po, sabi ni Chinay, good morning, no name.
1: Morning.
0: Good morning. At sa lahat po ng mga gustong bumati, may mensahe, message lang po kayo sa aming Facebook page. Naka-live ang aming link ngayon. Tabs Radio 107.1/107.9 Main Studio ang aming Facebook page. Magandang umaga sa lahat po ng mga kabataan ngayon. May nare-realize ako.
1: Na ano?
0: Good morning nga pala kay Rembert Castañeda. Good morning. Pag-greet nga po si Sir Bobot and Madam Josie ng advance happy birthday. Greetings din kay Uno bukas. Yan, birthday po niya. Thank you, thank you. Yan. Si Teacher Ram daw ay pinakatikas. Wow!
1: Pinakatikas.
0: Pinakamatikas. Wow! Pero kung minsan, alam mo Teacher Ram, maski kino ikaw na pinakamatikas, maski ikaw na pinakagwapo, maski ikaw na pinaka-energetic, maski ikaw na pinakamakinis, kung ikaw din ang pinakamaliit.
1: Nako.
0: Wala rin, no? Walang kwento.
1: Oy. Small but terrible, sinasabi. Maliit man, oh. May sinasabi din yan. May commercial
0: ano, tayong ano, ganun. Ano? Maliit man?
1: Maliit man, pero nakakabuntis din.
0: Yung galon. Boom!
1: Boom, chalan. Diba, Sir Ram? Good morning.
0: Dinali mo si Teacher Ram din, ha?
1: Kahit patangkad ka, hindi naman nakakabuntis, diba? Kahit nasa kanya na yung katangkadan, kagakuhan. Pero hindi naman siya nakakabuntis, pastilan.
0: Parang yung kakilala ko. Sabi niya, mag-aasawa na daw siya pag halimbawa mabubuntis na daw yung kanyang girlfriend. Pero hindi naman siya nakakabuntis, kaya hindi na siguro mag-aasawa.
1: Walang ebidensya eh. Walang ebidensya, kaya hindi pa siya mag-aasawa.
0: Wala pa siyang pananagutan.
1: Wala pang pananagutan. Wala pa siyang ano.
0: Pero alam mo, krong-krong, di ba sinasabi natin na tingnan mo muna kung sigurado ka na, ganyan.
1: Mm-mm.
0: O dili kaya, kung minsan sinasabi natin na niloloko natin yung mga kakakabataan ngayon o yung mga binata ngayon. Eh, wag muna kayo magpakasal. Kung sigurado na kayo, o dili kaya magkatugma na ang inyong mga ugali at kung buntis na, saka kayo magpapakasal.
1: Karamihan yung mga kabataan ngayon magsasama, hindi muna sila magkakasal, tapos pagkakuan, nagsawaan na, hiwalay na kaagad. Parang pero, laro lang ba?
0: Pero tingnan nyo nang mabuti kung ano ang mga mas nakakaganda sa inyo.
1: Huwag muna.
0: Kung sa tingin nyo ay, sure na kayo, edi pwede naman kayo magpakasal, ganyan, para tapos na ang problema. Tapno ag pirmi kan piman.
1: Ag simpa. Di ilopano.
0: Tama, DJ Krong Krong, sabi ni Teacher Ram.
1: Tama daw ako.
0: Agree siya.
1: Diba,
0: maski maliit.
1: Nakakabuntis din.
0: Paano umabot?
1: Ayun lang.
0: Seven 22 ang ating oras. Magandang umaga sa mga kasamahan natin sa NTC, National Telecommunication Commission. Meron po silang NTC on wheels mamaya. Yan. NTC on wheels dyan po sa Robinson's Place, Santiago. Alas 9 po yan hanggang alas 4 ngayong araw. So dyan sa Robinson's. Andyan ang ating regional director. Andyan din ang mga kasamahan niya from NTC Region 2. At syempre, andyan din sila Engineer Mario ng NTC Santiago. Yan. Shout out daw sa mga cellphone center repair at mga gustong magkaroon ng lisensya, pwedeng mag-apply ngayon sa Robinson's. Yan. Pupunta ka ba, Engineer Mario? Pag makakapunta ako mamaya at meron akong time na makapunta dyan, eh baka sakaling magkape tayo. Yan. baka sakali lang kakayanin ng oras natin mamaya. Okay, Doki. Engineer Mario, magkita-kita tayo dyan. At inuulit ko ha, yung ating mga nagnenegosyo na kailangan ng NTC permit. Renewal man yan ng expired licenses o mga bagong lisensya. Pwede kayo pupunta mamaya, May 7 ngayong araw, Thursday, 9 a.m. until 4 p.m. Yan. At andyan ang ating regional director na si Engineer Jumar Kabulisan. Yan. Ating regional OIC regional director. At syempre, mga kasamahan nila, sila Engineer Abrigo. Magandang umaga po sa inyo. Okidoki! Yan. Gandang umaga po sa inyo. Sa mga gusto magkaroon na lisensya ng NTC. Yung mga gustong mag-renew ng kanilang mga lisensya, go na sa Robinson's Place, Santiago, mga mamaya alas 9. Krong-krong!
1: Yes!
0: Nung araw, krong-krong, kapag ang pinag-uusapan ay, kapag ang pinag-uusapan ay mag-boyfriend at mag-girlfriend, yan. Mm. Ikaw ba nung mag-boyfriend, girlfriend ka, sobrang stricto ng mga parents mo?
1: Naman. Ano? Alam mo, pagka nagsama yung mag-boyfriend at saka mag-girlfriend, nakita ka lang ng tao. Mm. Nako.
0: Mm.
1: Sabi, bata-bata pa.
0: Pakasal na, gano'n.
1: May boyfriend na, may ano na. Tapos pag may, dapat noon, pagka may nanligaw, sa bahay.
0: Ikaw ba?
1: Sa bahay lang. Tapos yung nanay ko, pag may pumapasyal na binata, andun siya sa medyo malayo.
0: Wow. Tapos
1: ikon. Pag
0: binabantayan ka.
1: Binabantayan, pero naiya naman yung nanliligaw kasi hindi niya masabi yung gusto niya. Doon lang, kukwentuhan lang. Tapos, gabi na. Ba't hindi pa kayo uwi? Gabi na. Mapuyat kayo. Tunukan tumanan.
0: ilang taong ka nag-asawa?
1: Ha?
0: Ilang taong ka nag-asawa?
1: 17. Nakalusot eh. Kahit pinagbawalan, nakalusot pa rin. Hindi umubra yung nanay ko noon.
0: Ayan eh. Yung sa bahay pa nililigawan. Ayun, 17, inasawa na.
1: 17 na, inasawa na.
0: Bakit ganun kaaga? Ha? Bakit ganun kaaga?
1: Ewan ko ba? Na-inlove yata ako. Hindi mo rin kasi masasabi na, ganun pala yun. Saka mo lang marirealize na mali pala pag nandyan na.
0: Ano yan? Uh-huh. 17 years old na.
1: Mag-18 na ako noon.
0: Ipinakasal ka nila.
1: Hindi pa pwede yung ikakasal na 17 noon.
0: Pero 17 nung meron ka ng ginawa.
1: Mm-hmm.
0: Tapos
1: maghintay pa daw kami ng isang taon kasi wala pa akong 18. Ilang buwan pa. Hindi ba naman pwedeng ikasal pagka walang 18?
0: Tapos, unang boyfriend mo ba?
1: Unang boyfriend ko. Kasi sabi niya, siya na. Ganon. Hindi pwede yung paiba-iba pagka marami kang boyfriend. Sabi ng nanay ko, gusto mo bang pagkahati-hatihan ka? Ganon. Ichap-chap ba? Kaya natakot din ako noon. Kung saan ka na dapa, doon ka na. Yan ang kasabihan ng mga matatanda.
0: Matatanda. Mm-hmm. Anong taon yan? Kinasal ka?
1: 19. Kailan ba yun? Hindi ko na alam. Pero
0: mahuhuli edad mo diyan.
1: Sabihin ko na lang na hindi ko na matandaan, baka mamaya mahuli yung nako.
0: Tapos paano kayo kinasal?
1: Ha?
0: Paano kayo kinasal?
1: Sa lang, sa pastor.
0: Sa pastor, simbahan na rin 'yon.
1: Ganun naman talaga ang noon sa pastor lang.
0: Sa pastor.
1: Tapos kasi sa simbahan maraming lakad-lakad, maraming
0: maraming tsetsebreche.
1: Pagka yung pastor kasi, doon
0: simbahan lang. Simbahan na rin ang tawag doon, oy.
1: Pero sa bahay lang.
0: Tinawag nyo ang pastor.
1: Tinawag na lang.
0: Chinek mo ba kung rehistrado yung kasal mo?
1: Yun lang. Hindi ko nga.
0: Baka naman din nakarehistro.
1: Nakarehistro yung pero yung nang kasal sa amin, walang binigay na papel. Pero nakaano doon sa munsipyo, naka
0: sa PSA
1: naman.
0: Tiningnan mo na.
1: Hindi pa. Hindi pa.
0: Sa baka PSA. Naman direhistrado.
1: Baka hindi, bahala na. Kung hindi direhistrado, at least kuhan, bahala na. Basta pinanindigan ko lang na kinasal kami.
0: Tapos nagkaroon kayo ng ilang anak?
1: Apat.
0: Ay, bunga ng pagmamahalan. Yes.
1: Kasi pagkakuan, panindigan mo talaga noon. Pagka ikaw ang inadapa, huwag ka ng ano. Yun na yun. Hindi yung pag nagsawaan na kayo, maghiwalay na kayo kaagad. Di ba?
0: Yung tipong kailangan panindigan.
1: Panindigan yan mo talaga. Pag may isang taong manindigan sa isa't isa.
0: Ginawa mo, kailangan panindigan.
1: Panindigan. Yan. Huwag kang ano. Huwag kang paano sa mga tao, ganyan.
0: Nung nag-asawa na kayo, gaano kadalas mag-away?
1: Ay nako, asot pusa. Yung tipong pauwiin mo na lang sa bahay nila, uwi ka na doon sa bahay niya, ayaw ko na sa'yo. Tawa, akala ko, lumayas na. Tapos yung damit niya, ginayak din. Tapos kala, hapon na, wala pa rin. Hinihintay ko rin. Kala ko, umuwi na doon sa San Guillermo noon. Tapos Ekwan, ne. Pag dumilim-dilim, eh, andyan naman na. Kala ko ba lumayas ka na? Sabi kong ganun. Hindi. Nilagay ko lang dun sa bubong yung ano yung sa ano sa taas yung damit ko. Bakit? Talagang ayaw mo na ba sa akin? Sabi ko. Ikaw naman kasi. Kung ano-anong kwan, ano lang ako, tapos ang dami
0: ano ba,
1: mo nga.
0: Ano ba madalas pinag-aawayan niyo? Ano ba madalas pinag-aawayan?
1: Yung sagutan lang ba, konting bagay lang eh, pinapalaki noon.
0: Katulad na.
1: Kunwari, mag-igib ka naman na, kaya magluto ka na. Si ka na? Yun ba? Yun ba yung ano, yung tipong
0: trabaho.
1: Trabaho. Pero kasi noon, eh siyempre, bata pa kami.
0: Trabaho.
1: Parang baliwala. Noon ko na nan-realize na, ay, ganito palang may asawa. Ang hirap.
0: Pero ang sarap.
1: Oo. Pero pagka nag-away kayo, tapos nagbati na naman, sweet na naman. Pero yan lang naman.
0: Pero gaano katagal pag kayo'y nagkaaway ng mga ganyan mga bagay-bagay? Isang kalahating araw.
1: Anong kalahating araw kapag nag-away kami, Ekwan? Matagal na yung ano, mga isang linggo kami hindi mag-uusap niyan.
0: Ay, ganon?
1: Nito, lalo na nung may anak na kami, tapos yung ano, tapos nag-away kayo ni Papa, ano, sorry. Bakit? Hindi kayo nagkikibuan eh.
0: Limang araw?
1: Ma-one week. Sinusuyo niya ako, ayaw ko eh. Pero siyempre, pakipot. Hanggang sa ano?
0: Bumigay ka din lang?
1: Bumigay, pagka isang linggo na. Yun ang ugali ko, katampuririt kasi. Kaya minsan hindi na kami, alam na niyo yung ugali kong gano'n, yung pagka nag-away ako, nag-away kami, tapos ayaw ko yung ginawa niya. Hindi na ako kikibo niyan. Kahit kinikibo ako, hindi na ako kikibo.
0: yung selos? Napag-awayan niyo?
1: Selos, hindi naman.
0: Bakit?
1: Hindi naman ako yung selos na ano. Yung tipong mag-away lang kami talaga tungkol lang sa ano, sa trabaho talaga. Yung tipong utusan mo tapos ang daming rason, ganon. Tapos iuutusan din, pagod din ako. Yung ganon ba?
0: Never ka nagselos?
1: Never naman.
0: What?
1: Yeah!
0: Talaga?
1: Bahala sila sa buhay nila, magsawa sila. Ganon ako. Pagtapos naman na kay Deng, okay na, parang wala
0: ano
1: na.
0: Ano maalala mo, pinakamatinding pinag-awayan niyo?
1: Yan na, bookingan na. Bookingan na, darling.
0: Nakaraan naman na, pwede na pag-usapan.
1: Bookingan na, darling. Nakikinig ka ba dyan?
0: Hindi siya nakikinig na yan. Hindi siya nakikinig.
1: Yung matinding pinag-awayan namin nun. Yung tipong ano ay, uso pa nga kasi noon yung tatsing ba? Yung tatsing sa pera.
0: Ano tatsing?
1: Yung mag-ano ka ng pera, yung tatsing ba? Taya sa tatsing. O kaya kara.
0: Kara cross. Okay. Tapos,
1: nung natalo siya noon, yung 100 mahalaga na noon. Tapos wala kaming ulam. Eh, natalo siya sa kara o kaya tatsing. Eh, umiiyak yung anak ko.
0: Ah.
1: Walang ulam.
0: Ah.
1: Ah, doon na kami nag-away.
0: Ay, ganun.
1: Ah. Yung tipong nagbatuhan ba kami?
0: Tapos, ano'y binato mo?
1: Yung ilaw, yung kasera. Buti nga, hindi nasunog yung kalapaw namin. Yung bahay namin na maliit.
0: Tapos?
1: Binato ko sa kanya. Buti hindi umano yung gas.
0: Ay, ganun?
1: Oo.
0: Mm.
1: Yun
0: tapos,
1: lang.
0: Tapos? Hindi ka binato.
1: Tumakbo ako.
0: Tumakbo pero binato ako. Ka din ba? Binato ka rin.
1: Hindi siya nakabato kasi tumakbo ako. Yun ang matinding alaala ko sa pag-aaway namin.
0: Oh, ilang araw yan?
1: Ilang araw?
0: Mm.
1: Isang linggo kami hindi nag-usap.
0: Ay, gano'n? Talagang pang isang linggo ka lang
1: Mm-mm.
0: talaga?
1: Pang isang linggo talaga. Tapos pinauwi ko na sa bahay nila.
0: Ay, gano'n?
1: Mm.
0: Pinauwi mo?
1: Pinauwi ko pero ayaw umuwi.
0: Tapos?
1: Pinauwi ko. Uy, ala! Sabi ko gano'n. Wala kang ano ha? Wala kang kamag-anak dito. Wala kang ano? Sabi ko gano'n.
0: Ah. O, paano kanya sinuyo ulit?
1: Ano, nagsipag na rin siya. Pupunta na magtanim ng ano, o kung ano yung maidating niya.
0: Mm.
1: Nagbago naman noon, nung matinding mag-away namin na yun.
0: Mm.
1: Tapos pumunta sa auntie niya, nag-ano siya ng payo sa kanya. Kinausap din ako ng auntie niya na, oh, ganyan, pagka talagang ganyan ang mag-asawa, anak.
0: Mm.
1: Yan, ganito, ganito.
0: Iba na kasi pag mag-asawa eh.
1: Pag-usapan nyo, huwag kayo yung ano doon kung ayaw nyo na. Tipong, yung hindi tipong sabihin mo na ayaw mo na. Parang yung kanin ba na pagka napasok ka eh, iluwan mo na.
0: Yun.
1: Yun ang kasabihan ng mga matatanda noon.
0: Yan si Krong-Krong. Mapagpatawad ka rin pala.
1: Yes, malambot ang aking puso, parang pusong mamon.
0: Wow.
1: Kaya enjoy your one. Kaya huwag kang magtanim ng sama ng loob sa...
0: Pero isa lang talaga naging boyfriend mo?
1: Yes, isa lang.
0: Wow!
1: Yan ang may pagmamalaki ko sa asawa ko.
0: Palakpakan natin si Krong-Krong. Yan.
1: Yung tipong mag-aaway lang, mag-aaway.
0: Sana all, Krong-Krong,
1: yes.
0: Ng babae, isa lang.
1: Isa lang, talaga. Kahit anong mangyari, walang maghihiwalay kasi sa para sa mga anak at saka sa family. Ayoko yung ano, yung tipong broken family ba?
0: Mm.
1: Kasi ako, maaga akong walang tatay.
0: Mm.
1: Yun ang inisip ko. Yung hindi ko pa matandaan kung anong mukha ng tatay ko noon.
0: Mm.
1: Tapos naiingit ako sa mga kalaro ko noon, yung mga kabats ko na may tatay sila.
0: Ah.
1: Tapos ang saya-saya nila. Mm. Yun. Yun naman ang inisip ko sa para sa mga anak ko yan.
0: Ah. Yung laging style mo noong ikaw medyo bata-bata pa, nagkikita mo sa style ng mga anak mo ngayon?
1: Ay, yun din ang pinayo ko sa mga anak ko na pagka nag-asawa na kayo, ayaw ko yung ano. Kaya pagka nakikita kong nag-aaway, nagsisigawan na. Ako ang pupunta kahit may asawa na sila, bibilangan ko sila. Kumigil na kayo, isa. Ganyan.
0: Ay, ganyan.
1: At least eh, mga anak ko naman, kahit may mga asawa na yan eh, Kwan. Takot ano pa rin sila sa akin.
0: Referee ka, referee. Mm-hmm.
1: Referee ako. Lagi ko naman silang pinagsasabihan na hindi dapat na ganyan.
0: Maganda palang maging ninang si ano eh, si Krong-Krong eh.
1: Ha?
0: Dapat pala magiging ninang ka eh.
1: Kaso lang eh, mayroon din akong inaanak na pinagpapayuhan ko din minsan na ano.
0: Mm.
1: Pero matigas din ang ulo, naghiwalay pa rin.
0: Mm.
1: Na kahit sabihin ko na ganito, ganito, hindi rin sila naniniwala sa ngayon.
0: Mm.
1: Pag ayaw na, ay ako na ninang eh, kasi ano, ganito, ganito eh. Wala na akong magagawa kahit pagpayuhan mo na hindi pwede. Eh bakit di ka? Ba't ayaw mo magninong?
0: Ako?
1: Hmm.
0: Ahem!
1: Alam na. May dalawang dahilan dyan kung bakit ano. Ayaw niyang maraming inaanak.
0: Bakit?
1: Ayaw niyang ano, matawag na ninong?
0: Hindi.
1: O kaya, sabi niya eh, ang kasabihan niya eh, Kwan.
0: Ano?
1: Pagka kinuha daw siyang ninong, maghihiwalay ka agad.
0: Hindi, sabihin ko na totoo. Unang-una, ayaw kong maging ninong Kasi bata pa ako.
1: Nay. Bata pa. Ganun ba yun, Nay?
0: Halos magkaedad lang kami ng mga ikinakasal. Tinan mo, pag tumabi ako sa mga ikinakasal, di ba nga? Kasla, ano lang, kuya lang.
1: Kuya lang.
0: Tapos kukunin mo ako ninong. Kapal na mukha
1: pero,
0: mo.
1: Pero pagkakinasal si Mr. M, kukunin kang ninong, tatanggi ka ba?
0: Ah, hindi rin.
1: Hindi rin.
0: Hindi ako papayag. Hindi. Dati ko na sinabi kay Mr. M.
1: Eh, anong kon mo pagka...
0: Anong role ko? Wala.
1: Abay.
0: Depende sa mapapangasawa niya. Kung ayaw ko na mapapangasawa niya, hindi ako pupunta.
1: Ay, hindi ka mag-a-attend.
0: Hindi ako mag-a-attend.
1: Ah, yun lang. Kaya... Wala pa sigurong ba.
0: Pero sabi rin ni Mr. M, di daw niya ako i-invite. Di daw niya ako i-invite.
1: Bakit naman? Yeah.
0: Alam niyang hindi ko boto sa girlfriend niya.
1: Magsi-secret married na lang ako.
0: Pangalawang rason kung bakit hindi ako kinukuhang ninong. Ay, hindi ako nagpapakuhan ninong.
1: Ano?
0: Magasto.
1: Ha?
0: Magasto.
1: Magastos talaga.
0: Magastos at saka stressful. Yung maghanap ka ng damit para sa kasya at angkop sa kulay ng ikinakasal.
1: Sa motif nila. Sa motif.
0: Ayoko ng ganon.
1: Ganon ba yun?
0: Mm.
1: Tapos?
0: Gusto ko pumunta sa kasal. Yung kanulang damit na gusto ko, yun lang yun.
1: hindi naman ano. Pagka hindi ka naman ninong, kahit hindi ka na kung ano lang damit, pwede.
0: Pangatlong rason kung bakit ako hindi ang nagpapaninong. Maliban sa magasto at stressful, at bata pa. Ito, pakinggan mo mabuti.
1: Tandaan nyo, classmate.
0: Iba ako mag-advise. Lalo na kung ibang tao. Kung hindi ko kapamilya, ibang klase ako mag-advise. Ano advice ko?
1: Ano?
0: Ay nako, pag nagloko yan, iwanan mo na agad. Yan. Pag nagloko yan, iwanan mo na agad. Ganun ang advice ko kasi. Ganun.
1: Hindi mo lang tinanong. Eh, mano, pagkakwan. Kunwari, yung nagsumbong sa'yo, kakampi mo talaga. Tapos nag-ano lang siya ng mga, yung sarili lang niya na, ano.
0: Kasi ako kurong-kurong. Kapag kasi asawa ko, kunyari lang. Kapag asawa ko nagloko, iwanan mo na agad.
1: Agad-agad? Wala nang usapan?
0: Oo, wala nang usapan dun. Pag nagloko, kunyari ng lalaki. Ganyan. Wala nang usapan dun. Wala nang usapan dun. Kaya dinadala ko sa advice ko sa mga taong nabibigyan ko na advice. Pag nagloko, iwanan mo na agad. Ganun. Hindi dapat ganun na mag-advise.
1: Hindi. Yung pag-usapan nyo.
0: Kaya tinan mo yung mga, ano, yung mga inanak ko ti Kasar. Di ba naghiwalay na sila lahat? Maraming nagloko.
1: In-advisean mo ba yun?
0: Sumpa ba?
1: Kaya pagka kinuha nyo synonym na ano, na ninong, huwag na kayong pumunta sa kanya.
0: Kung gusto niyang maghiwalay kay agad, kunin niyo ako ninong. Ganyan.
1: Yun lang.
0: Tapos ito pa, kurong-kurong.
1: Ano pa?
0: Ang isa pa rason kung bakit hindi ako nagpapaninong ay yung meron kasi akong merong kumuha sa akin na ninong noong araw.
1: Anong taon?
0: Parang 2014, 2016 ganun na mga taon. Meron tayong teacher sa taga-Kawayan. Alam mo ko ilan ng ninong niya. Nung ibinigay niya ang invitation sa amin, naka-customize. Kami lang ni Mrs. ang nandoon. Ninong principal sponsor ganyan, nakalagay yung pangalan namin. Pero nung pumunta kami, ang ninong pala niya ay 99.
1: Oh, dami.
0: 99.
1: Baka kayo ang pang-100. Hindi naman.
0: Hindi, pang 99 kami.
1: Ah, hindi pa sinarado na 100.
0: Hindi, kasi yung pagkakasulat pala ng ano, ng invitation na ganyan. Yung kung gaano karami sa kaliwa, sa gitna at saka sa kanan. Eh ganun din yung ano. Parang 33 sa kaliwa, 33 sa kanan, tapos 33 na pangalan sa gitna. Kaya naging parang
1: 99. 33.
0: Yan. 99 'yon. Oh, kaya mula noon sinasabi ko sa mga teachers natin na pag magpapakasal kayo, wag niyo akong kuning ninong.
1: Invite na lang.
0: Oh. Pero merong ikinasal na staff natin na yung isa, yung driver natin nung araw. Nagulat ako na ang pangalan ko nandun na, tapos sinahatak na niya ako papunta sa munisipyo. Kasi civil wedding.
1: Civil wedding.
0: Naawa naman ako, pumunta ako. Talagang pumirma talaga ako sa kanilang kasal. Makalipas ang ilang mga buwan, ayun, hinabol ni Mrs. Tumalon sa bintana. Nang babae sa kapitbahay, natuklasan ni Mrs. Tumalon sa bintana.
1: Ayun pala yun.
0: Mga ganun ang mga rason. And then, ang talagang dalawa na matino na ninong ako sa kasal. Yun ang matino naman talaga. Si Ma'am Jessica ng Top Santiago. Yan. Ninong talaga ako niyan.
1: Oo, kasi dito pa ang events na.
0: Ninong talaga ako niyan. Sa judge naman sila ikinasal. At ninong ako ni Teacher Ellie Flor.
1: Yan. Dito pa rin siya. Hello. Kaya pala. Madalang lang pala. Chamba-chamba lang.
0: Chamba-chamba lang sa mood ko. Kapag gusto ko talaga. So far so good si Teacher Ellie Flor at saka si Teacher Jessica. Subukan nilang magloko.
1: Andito si Ninong.
0: Lagot sila sa akin. Itatakwil ko sila. Yung isa nga, tinakwil ko na eh. Itinakwil ko na sa kanyang paglolo ko. Hindi mo na ako, Ninong! Kanya. Marami nang kinasal ng mga teachers natin, di ba?
1: Ang dami.
0: And then lagi ko sinasabi na, huwag niya ako kuning Ninong.
1: Pero karamihan lang naman na kahit na hindi ka kunin na Ninong, ini-invite pa din.
0: Oo naman, in-invite pa rin. Ay nako. Sino ba ninong ko nung kami kinasal? President ng Nueva Vizcaya State University. Ninong namin yan, si Dr. Rogel. Si Ninang Philart Baltazar, mga profesor sa Nueva Vizcaya State University, ang mga ninang at ninong namin sa kasal. So far, isa na lang ang meron akong contact. Yan, si Ninang Philart na lang. Ang aming number one fan.
1: Minsan kasi, kahit marami kang ninang or ano, na nakuhang ninang noon nung kinasal ka.
0: Hindi, may rason naman kung bakit marami kang kukuning ninong.
1: Marami talaga.
0: Ano rason?
1: Ha? Ano yung rason? Regalo, tsaka yung gala-gala. Lalo na pagka, andyan na yung gala-gala. Oh, ninang! Sabit na! Andyan na si ninang!
0: Kung 99 ang ninang mo, may 99,000 ka na.
1: 99,000. Hindi ka naman pwedeng nakakaya naman magsabit ng 100 lang. O kaya kuhan, ikaw nga. Kahit na ordinary ka lang na, nahiya kang magsabit pag may 100 lang.
0: Correct.
1: Kaya kikita mo, blue. Di nahiya ka. Hindi ibaba mo din kasi ordinary. Ninang ka kasi.
0: Diba? Masyado ka brutal.
1: Kaya, sinasabi ko talaga. Totoo yan.
0: Good morning kay Arnel Espelembergo. Sabi niya, DJ, yung iba bongga pa kasal, may naghihiwalay din naman. Sabi ni
1: totoo
0: Arnel.
1: Yan.
0: Pag nagloko talaga, iwanan na agad. Sabi. Ganun talaga. Arnel Espalembergo, sabi niya, pabati po sa mga Carbonel Boys. Magandang umaga.
1: Hello,
0: mga
1: good morning.
0: Carbonel Boys. Sabi ni Pinto Mila sa iyo, 1990, anong 1990 plus? April noon, krong-krong, sabi ni Pinto Mila. Ako na wala pang jowa, kaya hindi pa nai-issue. 20 years na, wala pang nagiging jowa.
1: Wow. Talaga lang.
0: No boyfriend since birth?
1: Ganon?
0: Sabi ni Chinay. Wow. No name, saan at paano maging choir sa pagiging reservist? Gusto ko din maging reservist. Sabi ni Mark Anthony Valdez. Tingnan nyo po kung qualified kayo ha. Kasi hindi po lahat ng gustong maging reservist ay po pwede maging Philippine Army reservist. Punta po kayo sa My Capital. Hanapin nyo po ang 202 CDC. 202 CDC. Dapat natapos kayo ng ROTC. ROTC na nung panahon natin ay 4 na taon. Dapat natapos nyo. Ay hindi. Dalawang taon, 4 na semester. Dapat natapos nyo yung ROTC noon para madali na lang para sa inyo pumasok sa Philippine Army Reservist. Okay? Good morning kay... yun. Nabasa ko na yung kanina. Okay? DJ, pag mahal mo ang isang tao, ipaglaban mo ba kahit nasa maling sitwasyon na? Sabi ni Arnel Esperembergo. O ikaw na sumagot, krong-krong.
1: Pag mahal mo ang isang tao?
0: Mm-mm.
1: Eh kung mahal ka pa rin niya, o di... Ipaglaban yung dalawa. Eh kung... Ipaglaban mo nga kung hindi ka naman na niya mahal. Wala. Wala lang mangyayari sa inyong dalawa.
0: Anong maling sitwasyon? Kunyari, Arnel Espelembergo. Ano yan? Mahal mo pero may asawa na, ganon?
1: Mahal mo pero nagloko na, ayaw ka na niya. O di, hayaan mo na. Kung mahal nyo, ayusin nyo.
0: Kasabi niya, mahal mo pero...
1: Hindi ka na niya
0: nasa
1: mahal.
0: Nasa maling sitwasyon.
1: Anong o, maling sitwasyon?
0: Parang naintindihan ko eh. Baka mahal niya pero may asawa.
1: Ganun lang.
0: Ay, wag na.
1: Wag na.
0: Wag ka na magkisaw-saw sa may asawa. Hindi ka aya-aya.
1: Maliban lang kung...
0: Makisaw-saw ka sa may... Sa babae na... walang pananagutan. Yan. Hindi pa nakatali.
1: Baka sabihin niya, Ekwan, maling sitwasyon, baka may boyfriend na yung crush niya, yung minamahal niya. Magano.
0: Kung boyfriend... respeto.
1: Mm-mm. Yayaan mo.
0: Respeto. Kung karengkeng din yung babae.
1: Kung gusto, iparamdam mo kung sumama. O di, kayo na. Di ba?
0: Kung sumama kayo na?
1: Oo, kayo na. Hindi mo nga sinabi. Pag hindi mo sinabi, alam niya nga rin.
0: Marami rin talagang karengkeng na babae ngayon. Maski hindi mo girlfriend, sasama sa'yo.
1: Lalo na sa mga barka-barkadang ganyan.
0: Laro-laro lang.
1: Laro-laro na lang yung mga ganyan. Ay, naku.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa 107.1. Uy, nag-overtime na tayo dahil sa ating kwentuhan. Good morning nga pala kay Major Marlon Velasco. Magandang umaga po sa inyo.
1: Morning po.
0: Ingat-ingat po sa lakad. Okay. At good morning na rin po sa lahat po ng mga Army Reservists, Philippine Army Reservists. Maraming salamat po sa award na igagawad sa akin. Nalaman namin ang nakita namin yung listahan ng mga awardees. 6 ang awardees at isa po ang inyong abang lingkod doon. Maraming salamat po, nakakataba ng puso at patuloy po ang paggawa. Para po sa ikakabuti ng ating grupo. Sa Charlie Company, maraming salamat po sa inyo. Charlie Coy, good morning. Yan ang ating kwentohan ngayong Thursday. Alam niyo kung bakit kami nagkwentohan tungkol sa nakaraan ni Krong Krong?
1: Mm.
0: Thursday kasi ngayon, throwback Thursday.
1: Throwback, yung mga naalala nung ano.
0: Mga nakaraan ang aming pinag-uusapan kapag throwback Thursday.
1: Kaya pagka naalala mo na lang, tumatawa ka na lang.
0: At kung minsan, kapag naalala mo yung mga bagay-bagay, parang gusto mong tanungin, ginawa ko yun?
1: Nagawa ko ba yun?
0: Nagawa ko talaga yun?
1: Yan. Yan ang tanong na dapat mong sagutin din sa isip mo.
0: Kung si Krong Krong naka isang boyfriend ka lang, no?
1: Yes.
0: Isang boyfriend tapos asawa mo na agad? Baka gusto mo tanongin kung ilan nang naging girlfriend ko bago ako nagpakasal.
1: Alam ko na yan, nakwento mo na yan, marami na yan. Marami na yan. Maraming nakikinig. Marami, baka mamaya yung isa sa mga naging girlfriend, nakikinig mo pa rin.
0: Peace na tayo.
1: Yeah.
0: Maraming sila. Eh, ganun talaga yung kabataan.
1: Kabataan nga. Parang baliwala lang yung mga ganyan.
0: Wala ka nga asawa pa eh, kaya ka magloloko. Eh, basta pag mag-asawa ka na, dapat,
1: dapat loyal panindigan na. Panindigan
0: mo na. Wala nang loko-loko pag nag-asawa ka na. Okidoki? Yeah. Okidoki. At iiwan ko ang mensahe na huwag niyo akong kuning ninong.
1: Yes.
0: Bye-bye na Krong-Krong.
1: Bye-bye. Nagpapaalam na po si DJ Krong-Krong na nagpapasaya sa inyong umaga, classmate. Maraming salamat sa pakikinig ng Top Radio. Muama chup-chup sa inyong lahat.
0: Kahit papaano may nalaman kayong information ngayon at nakakuha kayo ng umatikabong advice kay Krong-Krong ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Ito naman ang inyong kaibigan sa radyo. Good morning kay Doc Ray, kay Ate Che. Magandang umaga. Magandang umaga muli kay Sergeant Madayag. Magandang umaga, Sergeant Madayag, sa ipinadala niyang mga pin. Yan. Para sa aking bagong Goa uniform. Maraming salamat po sa inyo. Ito ang inyong kaibigan sa radyo. DJ Nonem. Muli po, magkita-kita tayo mamaya sa NTC. Ano tawag dyan? Wheels. NTC on Wheels. Dyan po sa Robinson's Place. Mga magpapalisensya, magpaparenew ng lisensya o kukuha ng bagong lisensya. Andyan mamaya ang NTC kasama ang regional director at mga staff ng NTC Region 2. Kasama din ng NTC field office staff. Maraming salamat po sa inyo. Ito ang inyong kaibigan sa radyo. DJ Nonem!